0: sana.
1: That's the end of my story. Sa mga buhayang Piliste, ladies and gentle do.
2: Yung mga taong nagpaluha sa'yo, never give them a second chance to destroy your peace. Silence is your most powerful revenge. Hindi mo kailangan mag-explain, mag-justify, or mag-waste ng energy. Let them wonder, let them assume, pero ikaw, focus on your healing. Your mental health is non-negotiable. Block, delete, move forward. You don't owe toxic people any access to your upgraded life. Period. Keep smiling,
3: FM. Praise God for this opportunity to tell you the truth, to report, to react, and to make an appeal. First, sa mahal natin Panginoon, and second, sa ating mga kababayan. First po, ang aking pong appeal sa lahat is we start focusing on the truth and the whole truth. Half truth, hindi pa rin po truth yun. So let me narrate the facts to you and let me tell you the truth. Magandang hapon po sa inyong lahat. First truth, hindi po magulo ang Senado. Uulitin ko po, hindi po magulo ang Senado. Ginugulo po ang Senado. Iba po yung magulo, iba po yung ginugulo. So it has been confirmed, mismo pong yung Sergeant at Arms na inappoint ni Senator Soto, former Senate President, at mismong ang NBI Director ang nag-confirm na nung Lunes ay pinayagan yung NBI sa loob ng Senado para po arestuhin si Senator Bato. Makikita nyo ang intention din po ay wag po siyang pabotohin. Yung po ang intention. Kung ang intention lang po ay arestuhin siya, pwedeng mahinahon na umakyat sa session hall, magpaalam, at saka iserve ang warrant. So fact number one, katotohanan number one, nakakalat yung mga NBI sa Senado nung Monday para pigilan si Senator Bato na bumoto. Fact number two, masasabi ko na pong fact ngayon kasi po nagawa na namin. Fact number two, hindi totoo po ang propaganda ng dating majority, ngayon ng minority. Yung propaganda po ng mga dean of the law students, law schools, and I'm asking these deans to issue an apology. Naniwala po sila sa propaganda. Let me correct myself, ha. Naniwala sila sa propaganda. Yung propaganda is that the new majority is here to stop the impeachment. We received the impeachment sa gitna ng kaguluhan Wednesday night. I signed the letter yesterday, sent it to the House of Representatives. Na-receive na po nila at nakalagay sa sulat na ayon po sa rules ng Senado kasama sa order of business sa Monday. And kung walang magkwe-question ng rules, at sa aming caucus, nag-agree walang magkwe-question ng rules, ng impeachment rules sa hanay po ng majority o sa aming pong 13. Therefore, we can already convene as an impeachment court on Monday. So lahat po ng kinakalat nila na ito po'y lahat na nagaganap para protektahan lang po ang isang tao ay hindi katotohanan. Hindi po kami magko-convict dahil lang po sa politika. Hindi rin po kami mag-a-acquit dahil sa politika. Impartial impeachment trial ang nasa konstitusyon, yun po ang balak naming gawin. So truth number one, NBI ang lumusob at pumasok sa Senado at nakipaghabulan sa isang senador kahit pwedeng hintayin na lang sa session hall or sa office of the Senate President. Fact number two, ginugulo nila kasi nasira yung kanilang narrative. So fact number two, pwede nang mag-umpisa sa Monday ang impeachment trial. Ako ngay medyo nababahala kasi baka gamitin yung issue na to para maraming magsalita sa Monday. Tapos sa amin ibabalandra kung bakit may delay sa impeachment. Fact number three, kinausap, inimbita ko sa opisina ko. Sabi ko pwede pa siya magsama pero pinili niyang mag-isang pumunta sa office. We had a number of senators there and sinabi po ni NBI Director, he will follow the Senate and he will not arrest sa loob ng Senado. We told him to submit the warrant para makita namin. Sabi niya nung Lunes, Tuesday niya isasubmit kasama ang sulat. Pinayagan namin iuwi niya yung 10 operatiba niya, agents niya, with the condition na ibibigay niya yung spot report. Hanggang kahapon po, hindi binibigay. Ang alam ko hanggang today, hindi binibigay. Pangatlo po, sabi niya, hindi siya kikilos, hindi niya pakikilusin ng NBI nang walang coordination sa amin. Wednesday morning pa lang po, may reports na po kami na naglalabas-pasok po ang mga NBI agents. Naka-alert na po kami ng Wednesday Pagdating po ng hapon ng Wednesday, paulit-ulit sinasabi po sa akin na meron pong NBI agents na naka-full tactical gear. Ibig sabihin po, naka-uniforme, may vest, may mahabang armas na nasa GSIS. Nagbigay ng contact person si NBI Director Matibag. Tinawagan namin yon at sinabi niya, pinapaabot ni Director, walang NBI sa Senate, walang NBI sa GSIS. Nung hapon, umakit sa akin si General Mao at nagsabi po sa akin na may nangyayari sa mga pinto at yung GSIS ay nagsasara ng mga pinto at nagsasabing kahit senador po ang dadaan doon ay kailangan inspeksyonin. Sabi ko kay General Mao, pakianyaya sa head ng GSIS, administrator yung nagamit niya noon, I think he meant GM. Sabi ko, I'm willing to talk to him very calmly, please call him. The next thing I knew, meron na daw mga armado doon, I asked them to call NBI ulit. Sinabi na naman nila na wala, samantalang kitang-kita na ng mga nakasuot ng NBI. The next thing we knew, may mga putukan na at akala po namin yan ay mga fireworks, nagpuputukan na pala po sa baba. Still, they were denying that NBI yon. Kahit na yung mismong winarningan nila ay nagsabing NBI sila. So please look at the context. Alam natin under siege nung Monday or nasa loob ng Senado ang mga NBI. Alam po natin na nakipaghabulan sila, gina-justify pa dahil ito daw po ang paraan na mag-arrest. Pagkatapos pinangako sa amin na wala daw pong NBI sa paligiran. Nandun na po Marines, nandun po PNP, libo po ang PNP sa labas, naging very transparent kami. Nakiusap kami na walang baril sa loob ng Senado. Tignan nyo po lahat ng video. So nung nangyari na po yun at hindi na po namin alam kung sino kakausapin dahil nagkaipitan na sa loob ng kwarto ang bawat isa, ginamit natin Facebook. Ang sumagot po ay si Secretary ng Interior na si John Vic Remulla. Dumating siya, sabi niya, please allow the police inside. Nag-usap kami, sinabi niya, secure kagad, I'll be there in 10 minutes, secure the CCTV. Agad kong sinabi, kay as soon as nakaakit na po si Sergeant at Arms Mao, sabi ko, secure the CCTV room, huwag niyong gagalawin. Pagdating ng mga police, make sure you have 2 copies, isa sa kanila, isa sa amin, para hindi po matamper. Yun din po pinag-uusapan ng ibang senador sa loob ng room. So nung sinabi po ni Jinggoy na itago, ang ibig niya sabihin, make sure walang makakuha kung hindi po yung police. At sinagot siya nun, kung tinuloy yung video na yon, may sumagot na nakasecure na po. As soon as Secretary Remulla came, the first thing he did was kamustahin kung okay kami, kung secured yung mga senador. Then tinanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay. Pangalawa po, lahat ng crime scene hindi po namin tinago. In fact, sa GSIS hindi kami makapasok, police lang. Kaya nanong yung CCTV and then nagpaalam kung pwede sweep floor by floor at pumasok yung iba pang police. Technically, I could have said it was under Senate jurisdiction. But he gave me his word and he followed his word that this will be an investigation that is independent. So dalawa po, joint investigation to. Lahat po ng CCTV agad binigay.

dahil akala nyo hindi kami marunong mag-isip. Pero hindi na ngayon.

0: at hindi na mananahimik.
1: Gippsland FM 104.7.
2: Okay, magandang gabi po. Well, welcome back po dito sa atin. At of course, ito na naman po ang inyong lingkod. Ay, magchichika na naman ako po sa inyo, okay? Alright, ito po, isi-share ko lang sa inyo itong sinulat po ni Miss Malu Tikiya. Hashtag OMB Overreach. Bakit si Major General Mau Aplaska ang may preventive suspension? Mali ba ang warning shot? Eh, yung 9 NBI agents na nagtutulungan ng isang miyembro ng OSAA, okay lang ang magbugbog at pagtulungan ng isang OSAA na nasa sahig na. Sino ba si MGN Aplaska? Kasi dati siyang OSAA head bago naging SP ni Senator Soto. Inalis at pinalitan ni M. General Rene Samonte noong naging SP si Senator Soto. Pinalitan si Samonte ni Aplaska noong Lunes, May 11. As a leader, he wore his best and met the male factors head on. When male factors are agents of the executive, you wonder who broke the script. Aplaska merely did his job, defend the institution and the senators and their staff as well as the secretariat. Na-met daw niya po ng quite recently lang in one of the airports while waiting for the delayed flight back to Manila. His wife was with National Security Advisor, the late Roy Logoles. He had a short talk and we went to our seat. But later on, Aplaska approached me and introduced himself. Very soft-spoken, low-key, but you get the sense he was sharp. That's a training I got from Goles. We talk about what happened to him, kinamayan ko siya, and said our goodbyes and wish him well. Sir, saludo po kami sa'yo sa tapang mo. Hindi mo kinailangan manguna, pero pinakita mo na nagmamahal sa institusyon na minsan kailangan kang tumayo at ipaglaban ng iyong pinaniniwalaan. Walaan. Ingat sir, laban lang. Maraming salamat po. Ayan ang kanyang paywating ni Miss Malu Tikiya. Nakakalungkot talaga yung nangyari sa Senado nung nakaraan dahil nga hindi nila talaga malaman kung ano ang gagawin nila. Nagsigawan na, nakita nyo naman yun sa mainstream media, diba? Yung sa ABS-CBN, talagang wow, talagang sigaw to the blank siya, diba? Pero alam mo naman, kailangan, kung alam mo may putukan doon, ba't susugod ka doon? Kailangan lumayo ka. Imbis na po lumayo sila, eh pumasok, diba? Ganun eh. Pero kailangan mag-cover nga naman sila. Baka mametamaan sila ng mga ligaw na bala. Hindi tayo natatawa doon, ha? Wala tayong pinagtatawanan doon. Natakot tayo para sa kanila doon dahil, ano eh, talagang mission impossible itong ginawa nila. Imagine niyo, may NBI sa kabilang building na gustong mag-trespass sa building ng Senado. Itong bantay ng Senado, syempre, magre-react. At yan na nga po si General Aplaska. Nakakaloka ang pangalan. Pero, ang mangyari ay talaga naman, syempre, wa-warning shot ng nasa loob. Oy, huwag kayong mag-attempt. Nandito kami, nagbabantay sa inyo. Parang ganon. Kaya tunugan na nga nila, naririnig nila yung drill. Matake mo, gabi na yun eh. Madilim na yung nung pumasok yung mga NBI dun sa, ano, sinusundan ni nung reporter. Tapos pagdating nila dun, nandun na yung iba. Tapos ngayon na nga, may ginagawa na dun at kinakalkal na yung pinto. At pinudustrong ka na nga ng mga NBI. Kaya ito naman pong ating matapang na Major Jen, eh syempre, pinagsuotan niya na bulletproof ang mga tauhan niya kung sakaling anything naman nga na may mangyari. Pero yun, pinaglaban nila ang kanilang teritoryo. Yun lang yun. Etong nangyari naman, napaka-unfair naman ng ating ombudsman. Hoy, ba't ka naman ganyan? Bakit ito ang bibigyan mo ng preventive suspension? Dapat yung NBI ang binigyan mo ng preventive suspension dahil yun ang inutosan. Diba? Kaloka ka talaga, Bonjing. Ewan ko sa inyo. Alam nyo, magririgod dun kayong lahat. Oo lang, mawawala kayong lahat sa pwesto dahil sobrang kayo talaga sa power. Ang power na sa utak nyo na. Kala nyo kayo na above the law. Hindi na dumatago sa inyong konsensya na kapwa nyo Pilipino ito. Be nice. Hindi naman sa nice na alam nyo na hindi kayo magpapaloko. You know what I'm saying? Pero nagpapaloko kayo sa mga nanggagago ng kapwa natin. Nanggagago ng bayan natin, dapat na pinagtatanggol ninyo. Itong mga taong ito, pinagtanggol lang nila ang teritoryo nila. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Ba't kayo kaya hindi nyo gawin ang trabaho nyo ng tama nang hindi kayo namin napupulaan? Diba? Nakakaloka kasi, di naman tama kasi naman lahat-lahat ng ginagawa ninyo. Alam nyo, narinig nyo na nga si Senator Aimee, diba? Na walang ibang nag-utos na damputin, arestuhin si Senator Bato kundi ang kanyang kapatid. Galing mismo yan sa super ate niya. O, diba? At galing mismo yan, narinig nila yan sa boses nung NBI na nahuli yata nila sino nagko-command sa inyo. At saka mismo si Matibag eh, wala pang command sa taas. O, diba? Sino ba ang tataas pa sa kanya? Sige nga. Ano? DepEd? Yung GSIS? Matumasaas pa kasi kanya yon. NBI siya. Attorney pa siya. Ano, palusot, diba? Ayun, nakakaloka ang mga interviews nila. Minsan ayoko nang pakinggan dahil nakakairita na. Lalo na pag nagsasalita na yung spokesperson ng Malacanang. Ay, naku. Magsuswimming ka talaga sa ka-fake newsan. Umaatikabo. Talagang umaapaw liglig. Ika nga ganun. Ang kanyang pagtatanggol ngayon. Ano, lahat baliktad ang ano niya. Pa siya mga oras pa siya. Hindi naman nagtugma, diba? So, kahit sila, mali ang balita na tanggap nila sa mga intels nila, right? Yung mga nasa Malacanang. Tapos, hindi man lang sila mag-research kung tama ba yon. Magtumingin kayo sa ibang channel. Tumingin kayo, manood kayo sa ibang vloggers para malaman ninyo kasi yun na mismo ang may camera. Nandoon sila. Lalo na yung mga TV station na to, hingaan nyo lahat ng mga kopya ng video para makita ninyo at doon kayo magpa-press release. Huwag yung magpa-press release kayo na hindi tama ang sinasabi nyo dahil kinu-confuse nyo ang tao at nilalagyan nyo ng kulay lahat ng gawa. Talaga ba ang gusto nyo bang, ito tanong ko, isang tanong at isang sagot, gusto ba nyo talagang itapon natin si Senator Bato sa dahig? Sige, payag po ba kayo? Payag po ba kayong damputin ang kapwa nyo Pilipino at ipadala sa Banyagang Korte? Bakit? Bali-bali na ba ang Supreme Court? Wala na ba tayong ano? Wala na ba tayong hustisya sa bayan natin? Ano ba ang hustisya natin? Tuod na lang ba yan? Binabypass-bypass na lang? Dapat itong mga nagsalba ng ano, ng kaso dun sa The Hague, dapat yun ang kasuhan eh. Dahil sila ang mga taksil ng bayan, bakit hindi nila ipinail ang kaso sa Pilipinas? Bakit doon sila nag-file ng kaso? Dapat sila ngayon ang kasuhan. Ewan ko kung anong kakaso natin dyan. Pero lie naman ng mga nandung witness nila eh. Di ba? Mga sinungaling, buhay pa yung kapatid, nandun pa. Tapos nandun pa yung anak, tapos yung nanay, nandun, nag-iiyak. Sabi niya, pinatay anak niya, eh, buhay na buhay. At hindi pa niya alak. Ano yon? Ay, ano ba yan? Grabe kayo ha. Tanim witness pa, ginawa ninyo. Pinamasahihan nyo pa, papunta dun sa Dahig. Anong gasos yon? Saan galing yung pinanggasos nyo doon? Galing ba yun sa bulsa ninyo? O di ba, galing yan sa kaban ng bayan? Tama ba o mali? Di po ba? O hindi po ba kayo nagtataka sa ganong mga paraan na pinagagawa ng gobyerno natin? Nasaan na ang Maleta Boys? Nasaan na ang mga Marines na handang tumistigo sa mga naganap noong mga panahon na sila ay nagpadala, nagkakarga ng mga mali-maleta, nagdi-deliver ng mga mali-maleta sa mga congressman na ito at dyan sa ating palasyo? Bakit kayo may maleta? Saan nyo tinago ang mga maleta. Kaya baga, uutang na naman tayo ng napakalaki sa ibang bayan. May magpapautang pa kaya sa Pilipinas na ngayon na unstable ang dating ng gobyerno? Ang dami kong tanong sa katawan ko, ha? Oh, eto pa, magsosona na naman siya sa July. Ano kaya sasabihin niya sa sona niya? Ano ba naging project na mamememory natin siya, ma-remember natin siya? Ano bang classic, you know, talagang legacy na legend siya na masasabi natin na talagang siya na, ika nga, ang naging best pangulo ng Pilipinas? Ano po ba, BBM, ang nagawa po ninyo sa loob ng 4 na taon? 2 taon na lang po kayo, aalis na kayo dyan sa pwesto, dapat lang, wag na kayo mag-extend kasi hindi naman uso yung extension, diba? Kaya nga gusto niyo magkaroon ng tsa-tsa para mas matagal ang mga powers ninyo eh. Diba? Ay, ewan ko sa inyo, bakit ba kaya gustong-gusto niyo ng power? Di ba kayo nahirapan sa dami ng problema ng bayan eh? Daladala niyo lahat yan. Kayo ang nag-aama-amahan sa bayan pero ganyan ang pinapakita niyo sa bayan. Oo, tinutulungan niyo sila maging tamad. Bakit kayo kailangan mag-ayuda? Ba't di kayo maggawa ng trabaho para may trabaho yung mga taong binibigyan niyo ng tupad? Anak ng tipaklong naman. Bumaliktad na ba talaga ang mundo? Ganun na ba talaga? Oh, sino ngayon ang kanino niyo kinukuha yung mga pinambibigay niyo diyan sa mga nagbabayad ng tax? 'Di ba? Wala naman kayong pera. Nakakaloka pa nga eh, mga balita ko. Yung mga nandiyan sa mga Congress na 'yan eh, sila pala ang nagpapataasan ng kanilang budget. Binabudgetan nila yung mga sarili nila. Kita mo, bilyon-bilyon na ang mga budget nila. Wow! Speaker Harimya, sobra kayo. Kasi asawa niya si Yeda, o siya pala yung nagmamanage. Oh, wow! Sana all, diba? Bakit? Dagdagan ng sweldo ninyo. Ano ba nagawa ninyo sa bayan? Ano, kumamkam ng salapi? Umama na kayo? Yun na nagawa ninyo. Pero may nagawa ba kayong batas? May napatupad ba kayong mga projects sa mga constituents ninyo? Meron po ba? Nakakabaliw kayo. Bolo yoto. Wala ko nakita. Wala ko nabalitaan. Kahit isa sa mga congressman na yan, mga pre-project nila sa mga probinsya nila. Pag pumunta ka sa probinsya nila, ganun pa rin. Pero ang lalaki ng pondo ng mga yan, sabihin nila, wala kami natanggap. Pero meron sila natanggap. May project sila pero walang project. May pera sila para sa project pero hindi nila ginastos para sa project. Saan nila ni Lustay? Tapos pagbibintangan nila si BP Sara ang BP Lustay. Pero tingnan mo mga trabaho ng mga ito. Diba? Lustay din dito, Lustay din doon, party din dito, party doon. At least si Inday ang pinag-ano niya ng kanyang salapi. Pinag-iipunan niya para makapunta at balik siya doon sa Deheg nang makita niya yung tatay niya. E kayong mga walang puso dyan at makidnap kaya para sa tatay niya mapunta doon sa Deheg. Tapos ngayon ginigipit niyo pa siya. Sobrang pasakit na, sobrang pahirap na kayo, ha. Tumigil na kayo, you know. Kung pwede nga lang talaga, mapalo ko talaga itong mga to. Sumusobra na talaga. Wala kasi mga magulang na nag-ano sa kanila yung nag tuwid ng kanila mga utak eh, mga spoiled brat kasi namamahala ng gobyerno natin ngayon. Hindi sila nakatikim ng sariling disiplina. Ang galing ni Marcos, ano, dinisiplina niya ang buong Pilipinas pero sarili niyang anak, hindi niya na-disiplina. Yan ang galing ni Imelda, pero yung sarili niyang anak, hindi niya na-disiplina. Naloka akong bigla. Damo, hanggang ngayon, magnanakaw pa rin. Talagang yun na naging ano ngayon sa kanila, no? Yun ang tatak na ngayon nila. Marcos magnanakaw. Yun ang nakatatak sa pangalan ng Marcos. Bumalik ulit. Dati nawala na nga ng konti yan eh. Dahil kasama na niya, sabi ni VP Sara na bigyan ng chance. Pero ano bibigyan ng chance itong siya mismo, oh? Tinraidor? Pinakulong pa yung sarili ng tatay. Napakawalang utang na loob. After mo pa ilibing yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. Ayun! Pinakulong ang tatay niya sa Daheg. Nung nagpalibing sa tatay niyang bangag. Talaga. Bangag talaga. Trabaho ng bangag yan eh. Ganyan ang mga bangag. Wala sa sariling utak. Diba? Honestly, hindi ko siya binagbibintang ang bangag, pero trabaho ng mga bangag, yung mga ganyan. Ugali ng mga bangag, yung mga ganyan. Walang ganyang klaseng tao. Walang kasing sama. Alam mo, mabait tayong tao, pero hindi tayo kailangan magpakagago at magpakatanga. Dapat naman mumulat niyo yung mata ninyo at dapat magsasalita kayo. Pag head enough na kayo, sabihin ninyo, kalusin ninyo, para hindi umaapaw ang kalokohan nila, diba? Ito, sagad-sagad na eh, apaw na apaw na. Lalo na yung salop ko, apaw na ako. Gusto ko na talagang kalyusin, pero hindi ko makalyus-kalyus dahil nandyan pa rin eh. Umaapaw pa rin yung galit ko dahil every time na makikita ko yung mga mukha nila, nagsasalita sila ng mga kasinungalingan, namumuot ang galit ko. Na hindi ko maintindihan bakit ako ganito. Nagkakasakit ako ha, huwag kayong ganyan. Nagkakasakit ako dahil sa mga naririnig ko. Hindi ko akalain na maapektuhan ako ng sobra-sobra. Dahil nagmamalasakit ako sa mga kababayan ko. Awa ako dyan sa mga kababayan ko. Kita nyo, kamahal-mahal ng bigas, kamahal ng kuryente, mahal ng tubig. Tubig? Libre yan, galing sa Diyos yan. Ito mo, bibili nyo pa. Ganyan. Eh, yung solar nga, walang bayad. Ngayon, pababayaran pa sa inyo eh. Galingan, no? Nay, ano ba yan? Bakit pababayaran sa mga tao yung solar nila? Kaya nga sila nag-solar eh. Para hindi na sila magbayad. Pero talagang sobrang granted, greed na talaga ito. Hindi ko na akalain yung gusto nilang, let's say, na gusto nga nilang i-overhaul yung kanilang electric supply gamit yung solar na yan. Bakit mo kailangan anuin sa mga tao yan, singilin sa tao at ilagay yun sa bills nila na dapat kayo ang nagpo-provide noon at bigyan nyo sila dahil hindi nila kakayanin yung napakalilit na mga bahay ng mga taong yan. Sige nga, lalo na yung mga nasa depressed area. Excuse me naman, maawa naman kayo. Naisip nyo ba kung kumakain pa yun? Pero kayo sa Malacanang nakakapag-steak kayo, lobster and everything else, crabs with a sweet dessert and of course with a bottles of wine and of course meron pa kayong sidekick na mga kung ano-ano pa, mga kuting-kuting ninyo dyan. Diba? Grabe no, napaka-unfair. Pinapanlasap nyo sa mga tao na wala kayo, dyan lang kayo, kami dito kami. Diba? Ay nako. Dapat ito, alam mo sa totoo lang, hindi ako nag-ano ha, kung sino papipiliin, sino dapat nakukulong dun sa ICC. Ito, mama nakaupo ngayon dahil siya, mas maraming namatay sa flood control niya. Ang mga proyekto niya ay hindi, wala, ghost nga eh, diba? Tapos sasabihin pa nila na kung hindi daw dahil sa kanya, hindi daw malalaman ng tao yung kaanuan ng gobyerno niya, nung makasama niya sa gobyerno na to. Ganito, hoy, lumang tugtugi na yan, no? Kumita na yan sa box office na nga eh. Sobra ka. Wala nang niniwala sa'yo. Sobra kasing kasinungalingan mo. Ngayon lang ang nakaraan, no? Sabihin mo, pinapulled out mo yung mga tao. Bakit mo papapulled out? Kung wala kang utos, paano sila napunta doon? Bakit trabaho ba nila ang magbantay doon sa Senado? Diba, polis dapat ang tinatawag. Bakit sila ang tinawag ng Senado? Ikaw, bakit mo sinend sila doon? Dahil yun ang usapan nyo nila Tito Sen Soto, diba? Ganon yun. Kaloka kayo ah. Gaguhin nyo pa kami. Maraming salamat po, Miss Malutikiya. Alam mo, minsan kakabalubaloktot ang dila ko dito sa matalinong babae na ito eh. Galing-galing ni sister eh. Very matalino talaga to, ha? Political analysis ito eh. Kaya talagang I salute you for your excellence, Miss Malutikiya. Ay nako, next time, pwede nga lang imbitahin kita dito sa ating programa na magkaroon ng live ang ating balitaktakan. Kailangan kita para paliwanagan mo ang ating mga kababayan sa mga ganap sa ating bayang Pilipinas. Again, maraming salamat mga kaibigan kong mahal. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod na pagkikita natin dito sa Gibson FM. Kung alam mo talaga mawawala na malayo, no? Matagal, ano? Well, wag po kayong aalis. Wag po kayong bibitil sa ating channel. Stick around lang po. Marami pa pong programs ng Gibson FM na coming up your way. And please don't change your channel. Stick around. And before anything else too, maraming salamat again sa lahat ng nakinig ngayong gabi hanggang sa mga sumusunod pa natin mga gabi. At again, maraming salamat din sa ating Gippslanders and lahat ng mga OFW worldwide. Mga kababayan kong mahal, kung nasaan man kayo ngayon naroroon, mag-iingat po kayong lahat. At maraming salamat po sa tulong at biyaya sinishare ninyo para sa ating Bayang Pilipinas. Again, this is your host, Gina Agustin. Till next time mga kapatid, mag-iingat po kayo. God bless you all. May God bless Australia. May God bless Philippines. May God bless the world. Thank you so much, guys. I see you later. Bye.
1: Gippsland FM 104.7. Gippsland FM 104.7.
3: Kids First Australia is a child, youth and family services provider. It's been at the heart of community care in Victoria for more than a century. Kids First Australia is seeking a volunteer youth mentor to help support a young person between the ages of 10 to 17. Youth mentors provide a steady, positive role model, listening, encouraging and helping a young person thrive by building a trusted relationship and supporting them to explore hobbies, build confidence and feel part of their community. You don't need to be an expert, just someone who cares. If you want to learn more about this rewarding opportunity, simply go to Kids First Australia, all one word, .org.au/volunteer. Make a difference in a young person's life. Become a volunteer youth mentor with Kids First Australia. The website again, kidsfirstaustralia.org.au/volunteer.
4: Sponsoring Gippsland FM.
5: Energy Australia, together with Bamboo Energy, are constructing the Warreen Energy Storage System at Hazelwood North, supporting reliable power for Victorian homes and supporting a sustainable energy future. The Warreen Energy Storage System Project, proud sponsors of Gippsland FM.
6: The following program may contain material that could offend some listeners.